Sao na tsang kien sto ni sto jo ra le yo ta ta sa jo bi ye ye kan te go re te sa ni le depression no zay do hans te da ya re sti suicide bi je chan al te o da ha a da ri sti da yo da ha a ri sle tsan zi ho a ke le it e de hi da ro a kon wo ga ha da sti a da han ta be ni jo de o le da ha yo counseling bi je yo jo ra o sti help bi cha yo Indian Health Service yw da dasn dahlag o aku dahan dasni jo di kat e bich aye di le bich aye ala islai la Native Arizona Suicide Prevention le Awareness Coalition ni bich aye o Northern Arizona Regional Behavioral Health Authority bich aye o nana zada keso ako ala islai la go da hao ham shi jo di nzih le yu aku chanaut e di na hatle banin ni ulil

Hip big, yeah, kayo shako shokos, Jesus ako bech tasiketulich, ya kayo shako jotulich, enashoni sha ako tulich, ya kayo shako jotulich, ya kayo shako jotulich, ya kayo dako le nebech, ya kayo.